Stop talking in Mexico. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacocoya. In yowal nepant. In timisli. Ni chok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.